0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 8:07.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa coffee corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then din ako magdugay sa CR kag magdala pag cellphone aron magkabawas. Karon pag lingkod sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog nimo, ma'am?
2: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
1: Wow, thank you kaayo, Ma'am Marlo.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: pa muli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahaabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Sa matag pamilya, lisod gid kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:38.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
4: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 9:11.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:43.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 10:09.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:24.
1: Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigo pud ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
2: May buhay sa Makabuhay!
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 11:08.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:24.
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halaman gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-adlaw o banan sa maligamgam na tubig makatabang sa himsog na panglawas o glikay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibok ang suuso alang sa himsog o luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay.
2: Makabuhay!
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:42.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabayan si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:25. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:42.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong iba, tingahanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag upirahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Kumulta akong ibon nga, ginutuntui ko kung sa akong angay, ipumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay, kay Murray makatamag sa atong kinabuhi.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:58.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 3:13.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa coffee corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then dili ako magdugay sa CR nga magdala pag cellphone aron magkabawas. Karon paglingkod ang sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
1: Wow, thank you kaayo, Ma'am Marlo.
3: Hala, naglihok ang mga gamit. Mitayog ang balay. Dali, ato to sa gawa sa balay.
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Radio with Heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:43. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kintab, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 4:09.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas na sa bye-bye pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin, 73 pa karon ni 73 na lang mo na nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao na siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mao ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna. Kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:28.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shane Bonito, 7 years old, nagpuyos nabuntoran Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabina mog dinggi amo siyang gi pa-check up. Wala man gi pauli sa doktor pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gi pa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:41.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:24.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nabunturan Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mamata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya. Untag sa'yo, sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutically.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:41.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Sa

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:11.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
1: ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, Gluta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:27.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyong nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iko maduulog tao, kay pertik yung bahua. Pilakabulan na nako, dyan nga lubog. Bayat nako, nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniuto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.3.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:10.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nida ko na dito siya, halos lingdawas ng akong mata. Halos magila ko, pusingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Na doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:29.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
1: Kojic para sa linaw.
2: Gluta para sa kintab.
1: Papaya para sa kinis.
2: At carrot para sa healthy glow.
1: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
2: at sunflower oil para sa healthy skin.
1: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
1: sa inyong mga lugar.
2: Hanapin
1: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
2: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Glow na todo
2: sa presyong abot kaya.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo?
2: Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:12.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Lari sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, legundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Mindanao, and we get 14 minutes after 6 o'clock. Good morning, everybody! Maibutang sa tanan! Welcome aboard! This is the program kung saan magkakasama-sama na naman tayo ngayon. Napakagandang umaga ng Lunes! Setyembre 28, 2026, ha? Lunes na Lunes ngayon, dalawang araw na lamang, Oktubre na. Aba! Kumusta naman ang lahat, mga sweethearts? Siyempre pa, my name is Jason, Jason Steele. Until 9 o'clock, kumusta ang inyong mga pagmatadiha? May flag ceremony, mga bata, ha? Ang pagigising na maaga yung mga estudyante natin. Okay, maaga sila papasok. Kailangan, maaga din tayo nagpiprepare. Well, eto na naman, isa na namang napakagandang program ang pagsasamahan natin. Ano man ang mga gagawin natin para sa araw na ito ng Monday? Ako na bahala sa mga music natin na magpapaganda at magpapagana ngayong umaga. Ang gagawin mo lamang, inform mo lamang ako na naminaw ka na. Dali na, daputin na yung mga telepono. I-text mo ako, ha? 0961-892-4927. Again, it's 0961-892-4927. At di naman kaya, 0917-1579-927. At 0917-1579-927. Ang ganda ng umaga, oh! Sana nagmata na ka. Sana nag, di ba, nag-aasikaso ka na ng mga dapat na asikasuhin dyan. We got 15 down 6. Commercial break tayo siglat. Magbabalik tayo with more. May bundang sa tanan. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga

0: 93.7 FM
1: Kinoon, 28 minutes after 6 o'clock. Hey, that's Misterioso. Ha? Cup of Joe. Magandang umaga po sa lahat po ng mga nasa kusina na sa oras na ito. Hala, sige. Nagmamadali na, no? O, nagluto dyan kasi medyo tinanghali ng gising. Aba! Lunes na Lunes. Galing sa weekend, eh. Dapat excited, di ba? Pagsapit ng Lunes. Excited dapat lahat. Pero teka muna, baka naman nabilar gabi, no? Kanya-kanyang reason niya. But anyway, sige, hala, dali, dali na. Oo, magkasikaso na ng mga dapat na sikasuhin dyan. Luto na yung mga dapat mga magluluto dyan. Ha? Magandang umaga sa lahat ng mga students natin. Yung mga excited na pumasok. Makaligo na yung mga students natin. Sige, sige, ilang minuto na lang, 6:30 na, oh. Hoy, flag raising ceremony, ha? Ipapaalala ko, ha? Okay, dapat eh, nandun tayo sa ating andaw dito sa ating mga eskwelahan na bago man lamang mag-flag raising ceremony. Ha? Dapat hindi malilate. Lunes ngayon eh. Dapat maganda ang simula ng ating linggo. Diba? Eto muna, good morning sa mga maaga nag-text sa atin. Maimbuntag. Nako po, napakaaga na mga to. Magandang kamamanan, no? Yan, good morning na good morning kina Ate Roxanne Mancha. Yan, good morning sa BBQ family. At saka daw kay Mami Marilyn. Okay, shoutout din natin ang mga sumusunod, ha? Kina Wilma Osorno. Kina din kina Lorimer Sakala. Kina Gendy Antong. Kina Mercy Inday Mansueto. Kina Nino. At saka kay Isabel Bagto. Magandang umaga. May buntag kina Marisa Druin, kina Leila Raz, kay Lilia Sususko. Hey, good morning kina Lorna Bismanos. Ganun din kina Ben Artismo, ang aga gumising. At itong sina Samuel Mosqueda, ha, may buntag. At kay Jano Dumalaga ng Marama, good morning. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana napakaganda ng inyong mga pagising dyan. Hala, pangapi na. Kapi na, sige, sige, sige. Alright, good morning din sa Arabella. Okay, Arabella, getting ready na for school. Thanks and God bless. Magandang umaga po sa inyo, ha? Arabella, good morning! Maraming salamat sa amin nagsisimula ang inyong mga umaga. Yun! 30 down, 6 o'clock. Oy! Eto muna, pakinggan nyo to, ha? Guys, alam nyo ba nga McDonald's sa chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since naging estudyante ako at napakahilig ko kaya talagang kumain, kaya naman favorite ko talaga ang chicken fillet na McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce, o yung golden curry sauce, ay malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with the 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet na mag-savor sulit busog meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2025 to April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026. And for a break, magbabalik ba tayo with more? Hoy, stand by lang mga sweethearts, ha?
2: Heart.
3: 93.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
4: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng mabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for help. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Radio with heart.
2: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 93.7 FM Cagayante Oro City, 93.7 FM Mindanao. Hey, we get 46 minutes down, 6 o'clock. Dua Lipa with Levitating. Oy, magandang umaga muna. Sweetheart, teka lang. Lahat ng mga lalabas na kanila mga garahe, ha? I-shoutout natin. Lahat ng mga magsisimula na magtrabaho. Siyempre, yung mga nagsisimula magtrabaho, yung mga nasa mga manibela, yung mga nasa mga tindahan, yung mga nasa bakeries, yung mga restaurants. Yan, magandang umaga po sa inyo. Yung mga nasa sari-sari store. Yun. Mga maaga na utangan. Magang nagsisimula maghanap buhay, di ba? O, magandang umaga po sa lahat po ng mga maagang nagsisipag simula na ng kanila mga pagwadwad. You know, another paninig kamot na naman, di ba, sa araw na ito. Good morning! Talking about paninig kamot, i-shoutout natin lahat ng mga drivers natin, ha? Yung mga nasa manibela na, yung mga humahataw na, rumarachata na sa ating mga karsada. Good morning po sa lahat ng mga gwapo mga drivers na mga bagong paligo. You know, may bundang mga gwapo. Sige, sana'y swerte ang inyong pagmamaneho. Sana'y swerte ang inyong pagbiyahe karong adlaw. Alright, magandang umaga, i-shoutout natin. Ito muna, shoutout na sa akong langga na si Jai Jai. Sabi niya, sa'yo kaayo nag-decorate sa among Christmas tree. Love you langga. Wah, miyoy. Magandang umaga, ha? Dagang salamat. Aga, oh, teka muna, nasa may Christmas countdown ko dito, ha? Para naman malaman natin kung ilang araw na lang ba bago magpasko. Teka muna, September 28 ngayon, 88 days na lang. Bah, Pasko na. Nasa 80 na lang pala. Kabilis ng panahon talaga, ba? Sige lang, ano ba mga preparations meron kayo dyan? Mga iba sa inyo, nagde-decorate na. Iba sa inyo, nagbabalot-balot na. Iba sa inyo, nagtag-singko-singko, hulog na adlaw-adlaw, di ba? Para merong pampasko. Sana all, no? Magandang morning! Ano ba nang inyong ginagawa dyan, ha? Sige, pagpadayon lang ninyo yan. At mag-enjoy lang kayo sa mga music na inyong po napapakinggan dito po sa Hard FM. Commercial break muna tayo siglit. Magbabalik tayo with more. May butag sa tanan. Manatili nakikinig, ha? Dito lang sa Hard FM. Ang radyo. 93.7.
1: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako din sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kamadala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EX ao maka buhay plus dietary capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guilabano, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX ao maka buhay plus dietary capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: This is Heart 92.7.
4: 92.7.
3: Heart Cagayan de Oro. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
5: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Lunes. Headlines sa ating balitang nasyonal, BSKE 2026, opisyal na ang pinagbaliban para sa taong 2028.
6: Ayag VP Sara na pinababagsak siya ng administrasyon, sinupla ng Malacanang.
5: Super El Nino, posibleng umabot pa hanggang 2027, ayon naman sa PAGASA.
6: Headline sa ating balitang lokal, pick-up national president na nawagan sa DepEd Secretary na magbabana sa pwesto.
5: Sa Abadala, retiradong sundalo patay naman sa pamamaril sa barangay Kamamanan.
6: At PRO 10 na nagpaabot ng tulong sa pamilya na nasawing pulis sa Misamis Occidental.
5: Sa Abadala naman, mga aktibidad kaugnay pa rin ng BSKE, si Nuspinde.
6: At headline sa ating balitang Bukidnon, Filipino Sign Language Training isinagawa para sa mga kawaninang pamahalaan sa Bukidnon.
5: Bukpo, pinaigting naman ang mga hakbang para maiwasan ang aksidente sa kalsada.
6: At headline para sa ating balitang Bukidnon pa rin, 229.5 milyong Mangima Spring Resort Project terminate ng LGU Manolo Fortich.
5: Samantala, headline sa ating balitang Mindanao, Davao City Flood Control Projects patuloy na sinisiyasat ng NBI.
6: At headline para sa ating balitang international, 12 patay, 30 sugatan sa suicide bombing sa Pakistan.
5: Samantala, sa iba yung dagat pa rin baha sa Nepal, nag-iwan ng matinding pinsala.
6: At sa ating balitang pampalakasan, Tyson Fury at Anthony Joshua mag-aarap sa Disyembre.
5: At sa ating showbiz balita, CA iniuto sa pagpapalaya kay Denise Cornejo matapos ibaba ang sentensya sa kanya.
3: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon na Lunes, Setyembre 28, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
6: Nel Arshaga.
5: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
3: Heart FM, Balitang Nasyonal.
5: Oras natin ngayon, 20 minuto makalipas sa ikapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Ipinagbaliba na nakadagdang barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE sa Nobyembre ngayong taon. Ito'y matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isang batas na nagtatagdaan ng panibagong schedule para sa halalan. Sa ilalim umano ng bagong batas, itaraos ang susunod na BSKE sa ikalawang Lunes ng Nobyembre taong 2028. Kasabay nito ay pinalawig umano mula sa 3 taon hanggang 5 taon ang termino ng mga kasalukuyang opisyal at sangguniang kabataan o opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Ayon sa Malacanang, binigyan diin ng Pangulo at mga mababata sa mahalagang papel ng mga barangay at SK officials sa kanilang mga komunidad, kabilang na pagtugon sa mga kalamidad at pagdulong sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan.
6: Sa Sa iyo naman na balita, sinagot ng Malacanang ang mga paratang ni Vice President Sara Duterte na pilit siyang sinisiraan matapos sa paglitaw ng testimonya ng dating security officer ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat maturuan ang pangalawang pangulo na matutong sumagot ng may ebidensya sa mga akusasyon nito bago magturo ng iba. Nag-ugat ang banat ni Castro sa inilabas na payag ni VP Sara kung saan pinasisinungalingan nito ang testimonya ng dating police at security officer ni Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. Dagdag pa ng opisyal na Malacanang, dapat alamin ng Vice Presidente ang kahulugan ng mga argumentative fallacies na red herring at ad hominem upang maintindihan nito ang kamalian sa mga pahayag nito.
5: Araw sa atin alas 7.22 sa nagmamadaling umaga, samantalang dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang nasyonal, nagbabala ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na mararamdaman ang epekto ng Super El Nino hanggang kalagitnaan ng taong 2027. Ayon kay PAGASA Administrator Dr. Nathaniel Servando, nakakaranas na ng dagduyot ang ilang bahagi ng bansa simula pa noong buwan ng Agosto. Dagdag pa ni Servando, apektado ang buong bansa kaya naman mahalaga ang maagaw na paghahanda lalo na sa supply ng tubig. Samantala, nababadalian niya magbabalabas ang impormasyon ng PAGASA hindi lamang dahil sa media, kundi dahil na rin sa pag-ibig-ugnayan nito sa iba't ibang ahensya at antas ng pamahalaan at higit sa lahat sa mga komunidad. Alas 7.22 sa nagmamadaling umaga, sumayin niyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, bago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
3: Heart FM, balitang lokal.
5: Sa ating balitang lokal, nanawagan si Professional Criminologists Association of the Philippines o PCAP National President Dr. Jerry Canio sa kalihim naman ng Department of Education at DepEd na magbitiw sa pwesto. Hindi kaugnay umano ng issue sa command responsibility sa seguridad ng mga paaralan sa bansa. Ay pa kay Canio, posibleng maiwasan ang ilang insidente ng pamamaril sa loob ng mga paaralan kung mahigpit at regular na ipatutupad ang mga security standard protocol. Binibigyan din niya ang pangangailangan para sa isang mas komprehensibong security plan ng DepEd upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at school personnel. Kay Di Canio, dapat paigtingin ang security measures sa mga paaralan upang maprotektahan ang education community at mabawasan ang pangamba ng mga magulang sa kaligtasan ng kanila.
6: Samantala, patay naman ang isang retiradong miyembro ng Philippine Army na nagsisilbi ring personal driver ng isang abogado matapos mariliin sa sityo Bongtong, Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City. Ayon kay Police Major Peter Tahor, hepe ng Cogon Police Station, dalawang anggulo ang kasalukuyang tinututukan ng pulisya sa investigasyon. Batay sa paunang impormasyon, dalawang lalaking sakay ng motorsiklo ang lumapit sa biktima. Binaril ito at agad na tumakas. Patuloy namang sinusuri ng pulisya ang mga CCTV footages at kinokolekta ang mga payag ng mga saksi upang matukoy ang mga sospek at malaman ang motibo sa pamamaril.
5: Para sa atin, 7:24 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Magbibigay naman ng tulong pinansyal at administratibo ang Police Regional Office 10 o PRO 10 sa pamilya ni Police Senior Master Sergeant Shelvin Camug na nasawi matapos mabundol ang isang sasakyan habang nagsasagawa ng checkpoint operation sa Jimenez Misamis Occidental. Ayon kay PRO 10 spokesperson Police Major Joe Navarro, aasistihan ng PRO 10 ang mga naiwang anak ng nasawing police sa pagproseso ng kanilang education scholarship benefits mula naman sa National Police Commissioner NAPOLCOM. Bukod pa dito, makatatanggap din umano ang pamilya ng kaukulang buwan ng pension bilang bahagi ng mga benepisyong pinagkakaloob sa mga kwalipikado benepisyaryo ng nasawing polis. Binigyan din ni Navarro na bahagi ng tungkulin ng mga polis ang pagharap sa iba't ibang panganib habang isinasagawa ang kanilang mga operasyon.
6: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, sinuspindi na ang mga aktividad na may kaugnayan sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na orihinal na nakatakda sa Nobyembre 2 ngayon taon. Ayon kay Misamis Oriental Provincial Election Supervisor Attorney Carlito Ravelo, natanggap na ng mga election officer ang bagong batas na nagtatakda ng pagpapaliban sa halalan. Kaugnay nito ay inutos umano ni Commission on Elections o COMELEC Chairman Attorney George Irwin Garcia sa lahat ng tanggapan ng poll body na itigil ang pagtanggap ng Certificate of Candidacy o COC simula Lunes o ngayong araw, Setyembre 28. Kasabay ding inalis ang 45-day provision sa ilang public works projects na ipinatupad simula Setyembre 18. Kabilang dito ang ilang programa at ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH.
5: Itama inyo mga arasahan na lasyente, 27 na nagmamadaling umaga. Inyo pong nato ngayon ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala sa ating pagbabalik, pagkatapos naman po ng ating maiksing commercial break, ay isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
3: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. Heart 92.7.
4: In 5 meters, turn direct.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
9: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: GCash! Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus! Tibitin!
11: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
12: Kevin Enterprises,
11: we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ng paghahatid ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
2: Oras sa ating yun, alas 7:29 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakikinig, nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
2: Live pa rin tayong nababakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Ha? Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y nababakinggan loud and clear via Heart FM 93.7. Maging dito po sa ating lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y loud and clear din na nababakinggan via Heart FM 92.7. Samantala, sa mga nag-online naman, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Sa ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7-Bukidnon. Dito sa ating live, magyari po lamang pag-share po nito. At kung saan, eh, maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, maging ng inyong mga greetings o pa-shoutouts. Ayan po ang tawag natin dyan at yan po'y babasahin natin sa bandang dulo sa hulihan ng ating balitaan. Alas 7, medyo eksakto. Yan ang ating oras. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon. Nagsagawa ng Filipino Sign Language o FSL training sa Bukidnon itong Setyembre ngayong taon para sa mga opisyal at kinatawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pinangunahan ng Provincial Persons with Disability Affairs Office o PDAW ang natura pagsasanay na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga kawani ng pamahalaan sa pagkikipag-ugnayan sa mga taong may kapansanan sa pandinig. Ay kay PDAW Head Dominador Libayaw, bahagi ng programa ng pagpapatupad ng Republic Act 11106 ang Filipino Sign Language Act na kumilala sa FSL bilang pambansang sign language sa Pilipinas at opisyal na sign language sa mga transaksyon ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng nasabing pagsasanay at sertifikasyon, inaasahang mas mapapahusay pa ang komunikasyon ng mga kawani at may tataguyod ng pantay, inklusibo at walang diskriminasyong serbisyo publiko para sa mga deaf community sa lalawigan ng Bukidnon.
3: Sa iwalay na balita, mas pinaigting ng Bukidnon Police Provincial Office o BOCPO ang mga hakbang pangkaligtasan upang mapababa ang posibilidad ng mga road accidents sa lalawigan. Kabilang sa mga sinagawang hakbang, ang regular na checkpoints at police visibility sa mga kalsada, gayon din ang koordinasyon sa Land Transportation Office o LTO para sa pagpapatupad ng mga batas trapiko. Ayon kay Bukidnon spokesperson Police Captain Sheila Joy Hangad, maalagang tiyakin ng mga motorista na maayos ang kanilang kondisyon bago bumiyay at maigpit na sumunod sa mga alituntunin sa trapiko. Binigyan diin ang pag-iwan sa pagmamaneho kapag nakainom ng alak upang maiwasan ang mga insidente sa kalsada. Samantala, isinagawa ang strategic deployment ng mga tauhan batay sa crime clock upang mapabilis ang police response sa mga residente.
2: Oras natin, alas 7:31 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sanay ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon. Kinansila ng Local Government Unit o LGU ng Manolo Fortensia ang kontrata para naman sa improvement of Mangima Spring Resort Project na nagkakahalaga ng mahigit 229.5 million pesos. Ito'y dahil sa malangin pagkaantala sa implementasyon nito. Batay sa isinagawang joint inspection noong Agosto 6 ng Municipal Program Management and Implementing Unit o MPMIU at ng contractor ng Edwinson Development and Construction Incorporated, hindi naabot ang proyekto ang itinagdang accomplishment sa loob ng napagkasunduang panahon. Kasunod nito, inirekomenda naman ng MPMIU ang termination ng kontrata na kalauna inaprubahan ni Municipal Mayor Rogelio Quino halisunod sa mga probisyon ng kontrata at mga umiiral na patakaran sa government procurement. Maaari rin pagbayarin ng contractor ng kaukulang damages at iba pang pananagutan batay pa rin sa magiging assessment at naaangkop ng mga alituntunin. Ayon sa LGU, bahagi ito ng hakbang upang mapangalagaan ang pondo ng publiko at matiyak na naipatupad na maayos at mapapanahon ang mga proyekto ng pamahalaan. Oras natin, alas 7:33 sa nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Kagad pa lang, panalo na! Ngayon na may dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM, Balitang Mindanao.
2: Davao City Flood Control Projects, patuloy na sinisiyasan ng NBI. Ang nilalaman ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
4: Kinimok ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang National Bureau of Investigation o NBI na ipagpatuloy ang investigasyon sa mga aligatong irregularidad sa mga flood control projects sa Davao City. Ayon kay Remulla, patuloy na sinusuri ng NBI ang mga naturang proyekto. Batay sa mga naunang ulat, iniimbestigahan ng NBI ang 51 flood control projects sa lungsod na may kabuuang halagang bilyon-bilyong piso. Anim sa mga proyektong sinuri ang sinasabing maaaring kabilang sa mga ghost o mga proyektong hindi aktual na umiiral. Iginit naman ang ombudsman ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng investigasyon upang matukoy kung may naganap na paglapag sa pagpapatupad ng mga proyekto. Patuloy pang isinasagawa ang investigasyon at wala pang final na resulta o hatol kaugnay sa mga aligasyon. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng
2: diretso,
4: servisyong may puso.
2: Dagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Aras natin alas 7.34 na nagmamadaling umaga. Ngayon may tumago tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat.
0: Heart FM, Balitang International.
2: Pataya 12 katao habang 30 iba pa ang sugatan matapos ang isang suicide bombing sa isang police checkpoint sa Dera Ismail Khan District sa bahagi naman ng Khyber Pakhtunkhwa Province, Northwestern Pakistan. Ayon kay Police Chief Safdar Palok, karamihan sa mga nasawi ay mga security personnel at mga sibilyang dumaraan sa lugar na mangyari ang naturang pagsabog. Matapos ang pagsabog, nakarinig pa umano ang mga otoridad ng sunod-sunod na putok ng baril sa lugar. Wala pang grupong umaako sa responsibilidad sa naganap na pag-atake. Kaya pa man, tinitingnan ng mga otoridad na posibilidad na sangkot dito ang Pakistan Taliban o Tehrik-i-Taliban Pakistan, dati nang naglunsad ang mga pag-atake sa iba't ibang bahagi ng bansa.
3: Sa iwalay naman na balita, nananatiling umaling asaw ang Divigat, Nepal, isang buwan matapos tamaan ng mapaminsalang baha. Patuloy ang paghukay sa makapal na putik at mga labi na tumabon sa mga kabahayan, negosyo at kalsada. Ayon sa mga residente, nababawasan na rin ang relief goods at iba pang tulong na kanilang natatanggap. Tinatayang aabot sa $4 billion hanggang $5 billion ang kakailanganin ng Nepal para sa rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura at komunidad.
0: Heart FM, Sports Balita.
2: Sa ating balita, papalakas na naman maghaharap sina Tyson Fury at Anthony Joshua sa isang All-British Heavyweight Showdown sa Cardiff, Wales sa December 11. Ngayong taon, gaganapin ang laban sa Principality Stadium sa Wales at mapapanood din sa Netflix. Matagal lang inaabangan ang laban ng dalawang dating two-time world champion at ilang beses na rin muntik matuloy. Ang 38 taong gulang na si Fury ay mayroon 36 na panalo sa 39 na laban. Samantala, ang 36 na taong gulang naman na si Joshua ay may 30 panalo sa 34 na laban.
0: Heart FM, Showbiz Balita.
3: Matagal-tagal na rin ito. Natasan na ng Court of Appeals o CA ang pagpapalaya sa dating modelo na si Denise Cornejo. Matapos ibaba ang ipinataw na sentensya sa kanya, kaugnay ng kasong serious and illegal detention na isinampa ng aktor na si Ferdinand Hipolito Vong Navarro. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Cornejo, itinuring ng time served ang halos 2 pagkakakulong ng kanyang kliyente matapos ito matulan ng Regional Trial Court o RTC. Tinutulungan umano si Cornejo ng Public Attorney's Office o PAO at iba pang abogado sa pagproseso ng mga dokumentong kinakailangan para sa kanyang pagpapalaya. Inaasahan naman na may isasagawa ang kanyang release sa unang bahagi ngayon o sa susunod na linggo. Nagugat ang kaso sa pambubugbog kay Navarro sa isang condominium unit kung saan kabilang si Cornejo sa mga iniuugnay sa insidente kasama ang kanyang mga kaibigan noong Enero taong 2014.
2: Matagal-tagal na rin, ano? Ilang taon din siya nakulong, ano?
3: Oo, dalawa.
2: Oh.
3: Taon siya na. Ay, time served na daw, sabi ng kanyang abogado.
2: Nung kasama kanya, nung Enero 2014, alam ko na hearing yan, 2015, tapos natapos ng 2016. Tapos nahatulan sila. So malamang marami-rami na rin na taon nito kasi na ano pa to eh, nakapagpiansa.
3: Yes, temporary nakapagpiansa siya.
2: Pero yung kanyang partner na si, partner doon sa krimen, di umano na nangyari, ay nakulong talaga. Habang buhay yun eh. Si Cedric Lee.
3: Cedric Lee, yun na nga, yung ex ni
2: Bina Morales.
3: Ni Bina Morales.
2: Na pinsan. Joke.
3: Kala ko pa na.
2: Grabe, dugtong-dugtong.
3: Abay, grabe itong naging pangyaring ito. Noong 2014 talaga, nung pagsabog talaga ng incidenting ito. No, dito na uso yung abugbog Averna.
2: Hindi, huli na yun si Berna. Sa bata na, yun eh. Yung bata yun. Ay, bata yung, yung bata yun. Okay. Yung yaya ng bata. Pero grabe yan. Parang Berna din ang pagkakabugbog niyan. Kasi nakita mo talaga yung mukha ni Bong Navarro. Ni Mr. Don Romantico. Ay talaga namang ano yan eh. Parang nagkaroon ng talong sa kanyang mga mukha.
3: Ay madaming ano naman, madaming spekulasyon, madaming theory kung ano talagang nangyari at kung bakit nangyari, kung sino nagsasabi na totoo, kung sino ang hindi. Yung publiko ng time na yun is medyo hati eh. Kaso ngayon na may social media na, may mga

0: Kaya kasi niyan, pinuntahan po ni Bong Navarro si Dennis Cornejo doon sa kanyang condominium unit.
1: Yes.
0: Kasi nga, siyempre, siguro nagkaka-text-text sila. Text-text, chat-chat. Yung mga ganito po, uso pa rin ang panahon na yun eh. Diba? Yung magte-text-text kayo, siguro may unawaan na ganyan-ganyan eh. Parang pinalabas yata. Ayun! Sa Huwes, na-set up si Bong Navarro. Ayun. So kasi daw parang chick-chick ni Cedric Lee itong si Dennis Cornejo.
1: Tapos so, may anong nangyari pa dun eh. Ang tawag nito, di ba nga, pagdating dun ni Fong.
0: Nandun na pala.
1: Sina
0: Cedric.
1: Parang kinuha yung loob niya. Yung parang ganun.
0: Sinetap nga talaga. Maari siguro may ganito lang. May nagsabi nito. Yung isang kung hindi ako nagkakamali si Tita Christy Permin. Ko alam, hindi ko sigurado ha. Pero may isang tawag dito, nag-showbiz na nagbabalita sa showbiz. Na parang
1: nung
0: una naman daw talaga, nagda-text naman daw talaga si Cedric at saka si Bong Navarro. Pero parang ito yung hindi ata nagustuhan ng Cedric Lee.
1: Ni Fong siguro.
0: Siyempre, di ba diskarte, binata yung tao, pogi.
1: Baka naman kasi hindi alam ni Fong na meron ng...
0: Hindi naman daw mag-jowa talaga. Hindi naman daw talaga mag-jowa si Cedric Lee at saka si Dennis. Parang tropa-tropahan lang.
1: Baka may nagkakahulugang nangyari.
0: Baka lang. Baka naman may something si Cedric talaga kay Dennis. O si Dennis kay Cedric.
1: May selosang nangyari. At ang alam ko pa nung mga panahon na yan, itong si Bong Navarro, meron ng kinakasama.
0: Yung time na yan?
1: Yung kanyang non-showbiz partner niya.
0: Nakaw.
1: Sabi ni Paparo.
0: Diba?
1: Pinsan mo na naman si Cedric.
0: hindi ko pinsan si Cedric. Si Bong pa.
1: Ay, grabe no. Kasi nga, si Bong din parang na-detain din siya noong mga panahon na yun eh.
0: Pinalabas siya. Itakusahan nga siya ng rape, di ba?
1: Parang na-detain siya. Then, paglabas niya, pag-welcome sa kanya dun sa noontime show, ay grabe din.
0: Talaga. Yun nga, si Bong Navarro nga, aram ko, parang nagka-problema din sa kanyang partner noong time na yun eh.
1: Yes. Tama si Papa Ro, din yung host din ng isang yun nga ng noon time show, hindi natuloy ang kasal.
0: Si ano ba yan? Si Bang Bang Bang.
1: Hindi natuloy. Pero wala pang wala pa namang details talaga. Pero, kung bakit.
0: May mga post na ngayon yung kanyang girl. Fiancé.
1: Yung dati ex.
0: May mga post, may mga cryptic post.
1: Yung mga cryptic post talaga, alam mo yun, yung talaga yung nagpapakalaw. Sabi nga nila, pag ginawa mo yan, parang ginalaw mo na yung baso. Talaga nagpapaano sa isipan ng mga netizens.
0: Ay, may something talaga.
1: Anong nangyari?
0: Sige. Abay, kung makalaya man si Dennis Cornejo, sabi nga natin siguro nararapat at na tamang panahon na.
1: After almost, I mean, more than one decade.
0: Siguro dapat magkapatawaran na rin, kumbaga, justice has been served. Sige, maraming salamat sa iyong chika.
1: Yan ang ating balita ngayong Lunes.
0: Uy!
2: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Bagal ng mga daliri ko ngayon. 7:44 ng umaga. Teka muna, sinipin natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Nasa linya natin ngayon si HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang umaga! Teka muna, bumabalik yung tunog mo. Wait lang ha. Ano nangyari? Hello?
3: Hello,
0: mayang buntag, Maratel. Yan. Sige, go! Wala. Wait lang. Wait lang ha. Nagka-problema yung aming connection eh. Yan, hello? Ayan, pakitanggal mo na lang ng cover. Saka ka mo isaksak na maayos. Ayan, yung aming connection dito. Hello? Ayan, hindi po lumalabas. Anyway, balikan na lang natin siya mamaya. Tanggalin mo na lang siguro yung cover nito. Ayan, para para may isaksak natin na maayos.

0: Sana teka muna ha. Alamin natin yung ating anong tawag dito? Ang ating traffic update para naman ma-update yung mga lalabas ng bahay. Hello, good morning. Ayaw talaga. Anyway, sige, balikan na lang natin mamaya yung ating traffic update. Mukhang may problema sa aming connection ha. At mag-update na lang kami sa inyo mamaya ng konti.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Aras natin, 7:47 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapan, mga balita para po sa araw na ito ng Lunes, Setyembre 28, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, DSKE 2026, opisyal ang ipinagpaliban sa 2028.
2: Payag VP Sara na pinababagsak ang ng administrasyon, sinupla ang Malacanang.
0: Samantala sa ating balitang nasyonal pa rin, Super El Nino, posible naman na umabot pa hanggang taong 2027. Samantala naman sa ating balitang nasyonal pa rin, Super El Nino, posibleng umabot pa hanggang 2027.
2: At headlines sa ating balita, lokal na pick-up national president, tanawagan sa DepEd Secretary na magbabana sa puesto.
0: Sa ating balitang lokal, retiradong sundalo patay naman sa pamamaril sa barangay Kamamanan.
2: At headlines pa sa ating balitang lokal, Piero 10 nagpaabot ng tulong sa pamilya ng nasawing pulis sa Misamis Occidental.
0: Sa ating naman balitang Buginon, Filipino Sign Language Training isinagawa para sa mga kawani ng pamahalaan sa Buginon.
2: At balitang Bukidnon pa rin, Bokpo, pinaigting ang mga hakbang para maiwasan ang aksidente sa kalsada.
0: Sa balitang Bukidnon pa rin, 229.5 million pesos na Mangima Spring Resort Project terminate ng Manolo Fortin LGU.
2: At headline para sa ating balitang Mindanao, Davao City Flood Control Projects patuloy na sinisiyasat ng NBI.
0: Sa balita naman sa international, 12 patay, 30 sugatan sa suicide bombing sa bansang Pakistan.
2: At baha sa Nepal, nag-iwan ng matinding pinsala.
0: Sa balitang pambalagasan, Tyson Fury at Anthony Joshua maghaharap sa Disyembre.
2: At sa ating balitang showbiz, CA inutos ang pagpapalaya kay Denise Cornejo matapos ibaba ang kanyang sentensya.
0: Alas natin, alas 7:48 ng nagmamadaling umaga. Ang nangyari sa ating mga monitor dito. Yeah. Anyway, may mumo. Saman. Shoutout yung paring tutor. Ito, i-shoutout muna natin ha, sa lahat ng mga na nakatutok sa atin. Today is September 28, ilang araw na lang? Ha? 88 days na lang! Oy. Pasko na!
2: 88. Ito lang, konting traffic update kasi nga kanina, no, hindi tayo nakapag, ano. Yung traffic update natin dyan sa may Salina Bridge, may build up na. At may konting-konting-konti na din along dito sa may J.R. Borja Street.
0: Ayun.
2: Sa Pimenta Boulevard. Kaya mga sweethearts sa dadaan dyan, oh, you better bring your patience with you.
0: Hindi lang bring your patience, agahan ang alis sa bahay.
2: Agahan,
0: oh. Hindi po problema ang kalsada. Hindi problema ang traffic. Ang problema, yung pagising natin ng umaga. Alam mo naman madadaanan mo, traffic, tanong ka naman, gigising ka pa rin ng kaparehas ng kahapon. Hindi. Gigising ka na mas maaga. Magpiprepare ka na mas maaga para makapasok ka na mas maaga. Kasi alam mo, traffic ang dadaanan mo eh.
2: Lunes ngayon. Nagbabalik na din yung mga estudyante. Kaya may mga parts talaga na there will be traffic.
0: Kaya gigising na maaga para hindi ka malet. Para hindi ka malet. Ha? Asya, yung mga shoutouts natin. Birahi.
2: Ayan, si Ma'am Merlin kahapon ng S. Gabby. Maayong buntag. Thank you so much for listening dyan sa may maramang bukid noon. Happy, happy, happy morning.
0: Ay, may bago akong kaibigang ano, vlogger.
2: Ayun na nga,
0: napansin ko. Si Boy Bulkit. Shoutout natin sa may Alae, ha? Shoutout kina Boy Bulkit. Kaibigan natin yan. Mayong buntag niya, amigo. Amigo, amigo, amigo!
2: Nakikinig yun ngayon. Ay, nanonood siguro yun. Ayan. Si Papa Ru, magandang umaga, Papa Ru. And belated happy birthday kay Miss Joy.
0: Ay! Belated happy birthday, Ma'am Joy.
2: Yun, no? Belated happy birthday. And hi, Rumina.
0: Yun. Tatay Nicolas Gales, magandang umaga, mga taga-barangay 17, Burgos del Pilar. Maraming salamat po kay Mami Elaine. Good morning.
2: Hi, good morning, good morning. Ito, may pinapabati din ng happy birthday si Ma'am Merlin. Happy 60th birthday sa kanyang sister na si Rosie Lorien Simudlan. Ayan, good health always and God bless you always, ate.
0: Magandang umaga, Lee Rain. Maraming salamat. Ganda kay L. James Lua. May buntag.
2: Lagina Bonitanya Wiso. Shoutout sa may King Louis Barbecue, Phase 2, Trinitas, Bugo. Good morning. May buntag.
0: Ayan, may buntag. Siyempre pa kay Lilian Bugzon Gieb. Magandang umaga din, mga taga-Burgos din ito. Ayan. Thank you sa inyong pagpaminaw.
2: Happy morning kay Mami Amy Balumadres. Happy morning din kay Mami Marilyn Gonzalez and Clark Montibon at sa lahat ng mga taga-Kamamanan. Thank you. Hi, Miles. Good morning.
0: Okay, ito, speaking of Mami Marilyn, may buntag. Have a beautiful Monday daw. Morning sa lahat ng sweethearts all around the world. All
2: good
0: around
2: morning.
0: The world.
2: Mega people dyan. Good morning, Mami. Uy, happy birthday din. Nag-birthday din si Sheila Villacruz. Villacruz pala.
0: Ano, magsa-shoutout na lang ba tayo rito?
2: From Mami mga, Amy.
0: Magsa-shoutout na lang tayo dito ng mga birthday. Hindi man lang nako. Hindi man lang kayo mag-hiring ng taga-kain dyan.
2: Baka may ano kayo.
0: Baka may hiring kayo. Ha? Hiring.
2: Willing to apply.
0: Oh, willing to apply. Hiring. Taga-kain, no?
2: For today only.
0: Si ano, sino nag-birthday? Si
2: Ati Sheila Villa Cruzi.
0: Ayun! Ati Sheila! Ano? Hindi mag-hiring? Ati Bael, magandang umaga. Mga tagalapasan ito. Shoutout sa kanyang Mama Inday. I love you sa Team Torok Butoy. Magandang umaga po. Thank you so much, sweetheart. God bless and more power.
2: And magandang umaga din kay Mommy Gemma Palakat Pupos. Good morning, taga Zone 10, Upper Carmen. Nanamino karon. Happy morning. Thank you so much.
0: Remedios Gimelo! Magandang umaga po, mga taga Crystal Maramag Bukidnon. Daghang salam. Uy, mga taga Indahag din ito. Oh. Ikinig sa atin si Oliver Berame Dupalco. Indahag yan.
2: Good morning, Lola Lalang, Mayong Bunta. Good morning, watching from Hanupulan, Claveria, Misamis Oriental.
0: Ayun o, Bobby Dry. Oh my goodness, Bobby Dry. Ito siya lang pangalan. Watching from Valencia. Good morning, shout out kay Gaygoy o Gaygoy Dry. Ay, sasyal. Gaygoy Dry. Watching from Bagong Taas, Valencia City. What's up, man?
2: Gusto ko yun eh. Parang DJ yung pangalan. Diba?
0: Bobby Dry.
2: Bobby Dry.
0: Eh, kung si Bobby Dry siya, di meron ding Gloria Wet.
2: Gloria Wet. Good idea. May mga idea. Mami Gloria Barcovero, yan, magandang umaga. Thank you po sa inyong pakikinig.
0: Efren Uwayan, ang laki-laki mo na, hindi na kita nakilala. 88 days na lang bago magpasta
2: sa atin. O, diba? Nagka-countdown din yan. Si Efren. Ma'am Merlin, ayan, may pahabol pang happy birthday kay Mary Catherine Canubas. Happy birthday. Belated happy birthday.
0: Ayun ni Babaro, Cedric Lee Pinsan na hindi ko. Ayun. Miriam Macera, magandang umaga. Tagang salamat sa pagpamina.
2: Ayan, magandang umaga din kay Demsoy. Diyan sa may maramang bukid noon. Good morning. And kay Mami Gina Branilla Ravidas. Good morning. Shout out to Branilla Ravidas family sa may Luyong Bonbon. And happy birthday mo ngayon.
0: Sino?
2: Happy birthday, Ate Gina. Aba. And cheers to 33 years. Pero ang kahit cute pa rin. Appear.
0: Birthday niya?
2: Birthday niya ngayon. So, happy birthday.
0: Wala ka rin hiring?
2: Medyo malayo-layo to si Ate Gina eh. Sa may Luyong Bonbon Upol.
0: Ay, sa mga aplikante.
2: Walang ano. Distance is not an issue.
0: Wala. Hindi yan issue ngayon. Uso ng Maxim. Uso
2: ay,
0: ng... Ipadala mo sa mga aplikante mo. Ha? Ganun lang yun.
2: Ha? Kami bahala.
0: Sa mga applicants. Kaya apply na. Tagakaon, apply na.
2: Lahat na yan. Kayang-kaya yan.
0: Na siya? Sige. Ay, mga sweetheart, ano ba ang inyong mga plano para po sa araw na ito, ha? Salamat po kasi naman nasa background kami ng inyong mga pag-prepare. Ha? Thank you. Abangan natin lahat ang aming mga surprises para sa inyo. Aras natin, 4 minutes bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Ayan nga po ang galipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totorno Dalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batiansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
2: Nel Arciaga.
0: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Bandita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Grabe, cute ka sulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
5: Fresca tuna. Go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
6: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.